chukula tapa sonlale tapa ji ope nla lo ye ka de beni o ba dagbere mo nlo su to ba du ro ojo keji ti o ba ji mo oro nla ni iga ta sonlale ikula ku se ba wa ida la o abi to ba so ko ku iga wo kankan lo ru pe ona lori iku su re to nsu I let to see. I your jewelry to see.